Ishe Elil, do se zaten lini. Jebi yito, do ben tas kesi, betzado, e ben ashla, akord abalache ben anstil. O jonko, akord e. O jonko, akord e.